Aia makanohona mai o ke aloha, ka haili e haupua e nei, nou e ka mea poina ole. E huli mai a e nāna I nā pua o hope nei. Aia ke hāpai nei I nā makana au I vaiho maila. E ia lā ka hāina o ka puana a I lohe ia.